0: The most anticipated event of the year is here again. Oh yes, the annual Taxpayers Award Ceremony is back. The GRA will hold the 8th edition of Taxpayers Appreciation and Award Ceremony on Saturday, May 23rd, 2026 at the Cook Ocean Hotel Resort and Spa, commencing at 7 p.m. This award ceremony is dedicated to our esteemed and valued taxpayers who consistently comply with timely payment of taxes and duties, make timely filing of their tax returns, present original and authentic custom documents, and comply with other provisions of the revenue laws. This spectacular event will be graced by the President of the Republic of the Gambia, His Excellency Mr. Adama Barrow, Cabinet Ministers, senior government officials, members of the business community and development partners. A memorable night of excellence dedicated to our valued taxpayers. Remember, GRA is your GRA. GRA is our GRA, collecting revenue for national development.
1: Tay Alhamis yemok ñaar fukki fan ak ben ci wéri May ngén di sétan coffee time with Peter Gomez di jallé fi ci West Coast Radio ñu tamu ci nak Alhamis ju jot ñu bokk jotay wi ak suñ mak di Sherif Samsudine Sar donon kilifa ci soldari rewmi légui nak xam xamam mu baxé ko ñepp am ay téré yu mbinda di ci wax ni nguur daan doxé demba ak tay ndax mom ligé na ci ron suñ président bi jitu di Alhaji Sa Daouda Kereba Jawara yal nako yalla yërem ligé ci ron Abdul Aziz Jamus Junkung Field Marshal Babili Mansa tour yi mom suñ dafa doré fi dawbe bassé du jeex jamé ñi xamé ko jilanka mu liggé ci ronam ñu andone andawi neex bé ñu jéké jéké féwolo affaire bi doy war bé mom naka la daan oyé place bi sa fogna 5 star hotel
2: mile 2
1: mu def ab dir mile 2 watanam ci haji rombani lu bari mu ngi aju ci nekam mile 2 sam gis ngeen ko benopi del sina tay ñu fasiyene weyel watan wi rek kena host ci mbiri mile 2 ak yenen yi ci topa way lata lol nak magi nañ ñi ka dalal ci jotay bi
2: waaw jeedi fi
1: di la xamal ne yaangi xew nak yaangi siwu
2: magi siwu kay
1: TikTok
2: fu nek lañ ma oyé fu nek lañ ma koy yone you know amna kuma yone sa demba sa mune ma mané kondoro yi nga wax you know da nga faté né kondoro yi dañu wone dañu am killer so béré ñom so leen dané so leen suñ la dané lé dañ la ray way so leen dané lé ñu jox la seen killer yi mané ko yé
1: no yoy dafa faté li ni ñu bari
2: wa ak lañ ko gomon
1: bé paré xam nga xalé yi sa ñom xamuñ yoyu
2: waaw épale nit ñi dañ ko gomone pita nit ñi is not né you know dañ ñi amna ko wone dañ ko daan titalé nit ñi ma lélé non nit ñi dañ gomone yoyu
1: amna ñu ko gomone nak
2: man li ma daan tak ci téré bi ma nika halel la ila
1: way bobu du won ci sa ciobare yow
2: non suma yaay kay mo fu né xalama takalé téré
1: kay
2: takal bi bi pour niti gudi la bi pour niti la bi pour lamagne la bi pour li la rasan nga so da nga taka taka taka way bama yégué né li sa tiahan la suma passam nga amone bon ci téré ben bis ma dem xol téré yi mané ko papa yenaay pour suñ la jamé paka o soy wara xex duñ la li mu xol ko mune ma yeb bari na de way musuma ci test ben de
1: mané ko ak xéti paka
2: wa bu def
1: amna
2: pa benet bu yow dama leena takalé way musuma ci test ben de bugué eno ko pour kon
1: mo aidé té nak la tañuy hous ci mirmi
2: waaw
1: bala nga ñu amna ku togon fi nga tok ni ñu doon waxtane mbiri security sector reform
2: waaw
1: bobu nak mom sa domaine la
2: waaw waaw
1: mbiri karangé
2: waaw
1: bobu mom ku ci wax rek mom da nga né ah ndegem samang fa rek mom nañ ko bayé wañ
2: waaw
1: waaw yow nga gisé sécurité secteur yi fond bi ni parce que ni mako waxé mom Seyd Matti waji dafa bari
2: waw deugala man ko don deglu nak té dama deglu de same li ñoo wax you know légui di pousse idée bi né sécurité secteur yi fond nekut luy wara commencer légui jeex légui né dafa continuer be faw boboy dil last phase of bima ko ñu jey dégg bi bindé sen policy bi né li nekut luñu djunja paré ci ñu tassarone paré na li dafa continuer be faw man nak dama gomné sécurité secteur reform so gissone ñu wax ko sax moy woné jamé taxone ñu né government bimu don ron sécurité bi baxu and biñ ko gëné ñu indi ECOMO ci dëkk bi dañ né won bala ECOMO digé na sécurité reform bi paré so lolu mota be tay ñu bari mënu ñu gis ne sécurité secteur reform bi jeexna because économique ñu fi ci rek bi ben tay
1: mota dañ jël sécurité secteur reform mingalé ko ak
2: économique loloy won di concept ci beginning bi hein né dañ fé tok bañ am suñu sécurité secteur reform bi dëkk bi oor ñu sëgë gëna way so mané nak li be faw la kon ñun dañu need économique be faw parce que man lima doon wax moy né biñ ko commencé sax man I did not like it parce que dama né dañ jëli won ay tubab ay american sur retire ay british sur retire indi len né né ñu won naka la ñoo défé suñ security sector reform man nak dama yaga di study security sector reform since time jawara
1: oh really
2: oh yes time ma nek ci government bi dama ko doon study bu baax mota even sénégalais biñ fé néka niñ doon doxale security sector reform bi fogg na ni lolo gënon sax ci security sector reform yi ñu amone yépp
1: sénégalais ñom niñ doxale
2: waaw niñ formé security sector reform yi di gambie bi
1: ok
2: parce que dañ defoon balance of power bo xamné ami bi duñ mëna jog jër réew mi té gendarmerie bi anduñ ci
1: so dañ jëlon doolé yi tassaré
2: lén dañ ko tassaré equal gendarmerie bi mënuñu jog jël ami bi dekk bi té ami bi boko ci té dégo wuñ ci dara nak way ñu ngi amone central command affaire bi nak mu ngi yaxo bi sénégalais yi démé gendarmerie bi ñu ton ko into a police force bolé ko police force bi au nigerian si ñu buildal ñu ami bo xamné dañu jox doolé go xamné bis buñ joggé kenn du mën ci ñun dara
1: dégulo so doolé bañ tassaré won ci gilé ñu jël ko yépp jox ko kenn
2: jox ko sénégalais jox ko
1: armée bi
2: ami bi parce que itam dañ saxal ci bopé nigerian siné ñun suñ traite moy sénégal so ñun dañ wara bil ami bo xamné bes buñu sénégal attaqué dinañ mëna jappanté ñom bes nigerian si ñew bes nigerian si ñew jappalé ñu that was the concept té peter dama ci bind paper yobu ko ci secrétaire général bi ak pam lifin bi president's office mané len nigerian si dugal nañ ci gouta bo xamni bes bu ami bi joge kenn du ci mu ndara
1: te moy li mu jey am
2: oh yes you know man ko remember dem siala si sara jax dama dem be office am toga mom ak kassama ngi tok kassama moy won adc jawara bi bam ko ko munema sar bul wolé ñun ci israël la ñoo dem suñ démé israël suñ amé police bi yeen do len taw ci sen kanam
1: israël
2: lama wax du ko faté mu waye on sa nga ñu igno lolu be 1994 ne pam motax so gisee 1994 yomba ken mënu no stand di ami
1: bi waaw ami bi rek ñu amone gan
2: oh yeah ami bi sino like de suñ fañ taw rek so leen xat ne jak nga xamne ñi ken mënu na sa motax bima crosser bridge bi ma ñowé ci bridge bi fekk fa ciongan diko waxal ah dañu li mëne ko ami bi am suñ am yeen do leen ni mënu ci yeen ay AK-47 ngeen amé way bi nga démé sang gis anti aircraft RPG heavy machine gun yépp ak paré bo yaangi paré fay so you know way yalla dimbalé ñu rek you know lifin way man nak tay
1: wow
2: affaire yi seet limo wax ni is good né ñu gé study li way man dama fogo né military officers si né kon ci dëkk bi waron dañ léna bolé ci everything that they are doing now to create a security sector reform bo xamne not only pour tay o elek o demba tay way pour elek sax parce que ma ngi remember ndens yalla ci maba job before mudé
1: waw
2: dañ waxtan ma mo mune ma sar xam nga luñu wara def dañ wara organize ñun all commanders yi ñu ñew together approach the government ñu offer len suñ service ne suñ amé emergency we can sit down as a committee ñu wax based on our experience suñ experience naka lañu génné ci any problem and you know like ñu d'accord ci lolu be bind government bi you know bind president bi ñu ko and then of course dang ñu jox nak some kind of benefits or some little token Senegal so far retire as a commander be ba nga dé dañ la recognize di la topato di topato sa affaire way fi suma la waxe ñu retire retirement xam nga ñata la day am
1: dedet
2: as army commander $3,800
1: rek
2: e month lolu lañ ma fay retirement motax suma ko jëndé dama ko gasoil la ko re jëndé pour suma generator bi imagine lool $3,800 la am duma doye $3,800 lo xamné dama ko lek within 24 hours
1: no mom ko re jëndé
2: gasoil pour suma generator so dama la wone ñun mënon nañu put in a lot of things yo xamné ma ngi tok ma ngi wax somebody mané ko election ba ngay ñew ma ngay dégg cadre ñaaw ci dëkk bi
1: akay yu raglu
2: yu raglu ñeew wa dañu réanté
1: di tikku wanté
2: di tikku wanté di ba paré
1: té ñaari bor yeb la dé
2: wa ba paré
1: ci ñi nekk ci nguur gi ak ñi nga xamné ñoo
2: bëgga li ci gëna sauf ça is tribal language bi is tribal Rwanda tribal
1: Gambia has a tribal problem so
2: duñ ko dé baña wax
1: dé baña dé waye xam nga la ri tok na fi mu wone we have to have a national dialogue on this tribal you know issue
2: te fek
1: amuñ ko ñuy napa napa sa yu neka
2: ñu ngi stand on a naka dynamite bo xamné mën na explode anytime
1: okay Gambia bi nga judo man ma yo in the 60s 50s 40s du Gambia tay bi
2: mané Serakunda
1: is totally unrecognizable
2: ñun biñu neex Serakunda ay mbay ñom jo gowes ñom tuj koli ñom chaka ba ñoo fa nekkon way ñun xamuñu won sané ñun we come from different tribes
1: ñun ken xamu tonne sen terre school yi gourmet la or whatever
2: no
1: c'est ça ya gana nek school bo xamne serigne ñi ñoo fa oppa parce que serigne oppa ci rew mi
2: ñoo oppa ci rew mi
1: ci lepp lo xamne nombres la they are bound to be more why problem ñoo am legi yak
2: is crazy gis nga 1996 general election bi mo ñew tribal sentiment dugon na ci army bi duga bo xamne ñun suñ tekutone mais aussi jël army bi mënon na explode suñ loxo
1: way xam nga rek the funny thing moy
2: wow
1: people tend to blame Yaya Jame for fanning the flames of tribalism
2: which is not true Jame daf ko fekk ci system bi so ci ride suma bug bi mang la wax the tribal sentiment bi nekkon ci system bi well before Jame ñew Jame daf ko gisé as a
1: an opportunity
2: daf ko gisé né li mo fi xew
1: bunta la harama jaar
2: suma jaarut ci li duma dem parce que biñ defé coup d'état bi sax di nga gis né dañ ko doon discriminer né mo bokul ci army bi mom gendarmerie la won police la won Jame defu 2 years ci army bi so bim ñewé biñ defé coup d'état bi dañ ko doon treat ñom Sana Sabali ñom Edouard dañ ko doon treat né ko yow sax hey togal fele
1: yow mutulo soldat
2: be paré soldat yu bari non lañ ko doon gisé hein motax so setlo 1994 ñi organize coup d'état bi so ñewon ci bridge bi o nga dem Fajara Barracks ñi gëna active yépp yundum lañ joggé ay soldat lañ ñoo doxal affaire bi ak sen galaaj yi naka so mota naka la tudati
1: galaaj dal ci lu ne la bokka
2: biñ gisé né 1994 affaire bi liñ fogon amut although di nga xamné naka ñom jame tam mutuñ won mut bo xamné mën nañu ron a stable government at that time ñom ñep emotions lañ doon démé sentiments ku nekk di open call ma fi gëna nekk jambar mota 11 November boy advance on ci bridge ba da dé ñoko organize the same boys ñoo doon organize the same thing feel ne nim simple non la nim simple non la yombé non lañ ko mëna défaté.
1: Okay.
2: Mutay 11 November was bloody because this time it's not civilian li ñom soldat yi nga fess ñi recce itam biñu attaqué 1997 the same boys la rek ñoo ñëwaat ak seen galage yek yoyu way lima wax moy we are at a time bo xamné man suma don muna advice government bi fim nek dama la né dugal len ci
1: yo ñepp la deglu
2: dugal len ci security forces si nga do di len council at this time xadim toga ñom waxtana ñom
1: do di len mocha pour lan
2: wa parce que pour wan len né jamma mo genn lo xelat ci aduna ci bu la nit ñew naan la suñ xéet be fi genn ñun ñoo wara taxaw pour réew mi ñu so len xolé né jamma soko recce do ko mëna té am dama daan jël videos from Liberia from Sierra Leone time bu Sierra Leone ngi melni tosu buna dama ñew tok
1: Sierra Leone mo doonon Liberia ci problème
2: ñu do ñu tok taaj suñ video mo won len fi mi réyanté bi ni ñaawé including Rwanda parce que 1994 Rwanda bi ma ngi amone film su bari dama len dan ñu di len ko so ni len gis ngeen li xam ngeen ne fi soldat sax amato fi doola because bandiye jël tek tiach so len foggé ne nak soldat la way man lañ train ñun ñoy jambar yi li be ngeen tal rew mi ñu len gëna bon ñu len gëna soxor ñoy jël rew mi ci seen loxo be pare duñ nangoti jamm am
1: wa te ñom duñ am discipline
2: wa parce que
1: ñu ne tawal nga taw
2: non parce que ci lool lañu dunda gis nga bes buñ toje jamma ji ci rew mi ñi tek over duñ bëggati ñu cieñ ko parce que duñ mëna survive su jamma amé
1: yeah true
2: so lolu nak sud bi bo xamné concept bi nga tic ami bi fi mi nekkal dañ dan dem every week talk ñu déglu di leen déglu so da nga dégg sax ñi wax from tribal angles ah li suñ dëkkala and then I will call you in my office ban dik nga am oh yes this is serious so you know how man da gaay ngay def lolu why this is the time ñu wone ne in preparation because fo nga prepare mentally ci street scene buñ nangu ken tax rew mi
1: okay okay necessary na
2: wow
1: necessary na
2: lolu moy won
1: parce que ñu ngi mi rek
2: oh yes
1: wow hajalaguñ at bi sax
2: oh yes
1: ngay door di dégga yi
2: lima dégga is scary
1: wow.
2: Dañoo réyanté dañoo daxani ci dëkk bi ñi duñ li
1: bala bah dal dérét touru té yow mi wanan bala bah dérét touru yow sa dérét du touru sa déréti dom sa déréti mboka dara du ci touru
2: way amna level ba mo éga
1: yow sa do mucha
2: lolu la so you know def leen danka ñu waxtaan ci jama salam nga xamné su time bi joté dinañ dem talk council man dal su time bi going to November sorry December yoyu dina don dekk ci barak si di wax ak soldat yi deglu sen opinion be pare separate di dangerous ones and the good ones be pare nga dougal ci sen bopay ni suñu rew won so nang ko yahé rek you have no future be pare amna yo xamné sax assignment yo xamné sax mënuma ko wafé way so len ko joxé sax dinañ fi ni bokké nañ ci rew mi dañ ko protect because of assignment yi ma jox ni way lolu you know
1: yo yeb ay pexé la
2: wa yo yeb ay pexé la
1: ci wax maam ki Seyd Mati wax na ne security sector reform mu nga door di picca jamono jawara
2: waaw
1: nga ñu ko ñëk diga post yaaya jam
2: waaw
1: ci lañ am security sector reform am nga ñu coin ko in that line you know for the first time waaw Seyd ne so baye hel
2: waaw
1: security sector reform yaga na ci rew mi
2: waaw well
1: door na di picharon jawara
2: bala jawara
1: parce que mune lan lañ fi ndiekona am field force wow. Depot
2: mané bala field force amone fi ami gis nga ami sereyong bi ami nigeria bi ami yoy yep gambia itam dañ amone sen ami west african frontier force bo xamné ñi ñoo xex ci force world war bi ak second world war bi way british bi ñewé 1959 lañ disband that army ne soxla wuñ ami legui dañu out field force bo xamne rek pour ceremonial duties la ak yoy so ci lañ créer the 500 man field force it was just 500
1: degulo
2: so lolou ñoo fi nekk
1: ñoo nekkalel dañ suga guinan te urna mané sahéñ na li dan guéné sa du passé 150 way dañ dan bari suñ boti
2: waaw
1: be nga foné guéné wali réew mi yépp ñu guéné nonu
2: so way paré xam nga amuñ won moj job to ruy tam be paré ganaw gi politics infiltrate len you know because film force wi lañ lan défar guard duty ceremonial parade ligéy ligé ñune la sa mbami alay dañ bari ci réew mi ka len dem len réel ñu ci ala bi ñu dug ak sen gon ci papa ñu né gaay dem nañ wo useless be ku koy fekkaleen fa leen kale ñu teggi teggi réew mi saga so ku koy mo ñew toj kada gogu and bim tojé nak sénégalais yi ñew
1: okay ñu reform di
2: so
1: ñu né securities
2: ami amutone fofu nak security sector yaye security first security moy 1959 bi british yi waxé ni soxla wuñ ami ñu ñew field force then 1981 82 sénégalais yi ñew né ñun dañ soxla ami way ni lañ ko wara défé ñu dem ba ca diga suñ diganté sénégal ñaaw sénégal dem ñu indi nigérians nigérians ñoo ñom itam ñu jël ko benen security sector fi reform bu s sen doctrine bi sax nigérians biñ ko binda dañ plagiarize sénégalais sen doctrine bi parce que ma ngi remember ben bes ñu ngi tok nigérian owono bi mu ñoo tic nan ñu li moy sen programme né wa first of all sen main mission moy ñu prepare army bi a company pour confederal army bi té confederal bi tasna bu yaga so man ma dem research gis ne ki dafa
1: lift that whole paragraph
2: chapter a whole chapter a whole from chapter. Senegalese living bi so you know ma dem ci mom maniko sa bi nak mom ñun amuñ confederal army de xawma lo xam ci company bi oh sir you question everything huh? why man dama ne ñun suñ security sector reform biñ soxla moy army bi fi mi nekk dafa macho bo xamné be pare time si dañ cieñ Peter so démé ci order army si army is just like a state state bi su state bi crumble mëna tuta dox army bi mëna ñoo jël seen place doxal réew mi correct way da nga fekk army bo xamné da nga am nit ñoo xamné dañoo am standards da nga am administration bo xamne fa jaar ci lu nekk da nga am engineers yo xamne daño build ay bridges da nga am ay docteurs yo xamne
1: like I understand the Egyptian army
2: no Senegalese army bi sa
1: da nga Egyptian army bi a lot of you know danga civil works yo
2: bridges da nga am timey confederation bi hospitali senegalais yi nekkon fi ñepp fa lañ dan dem da nga am doctors yu wër yo xamne sen hospital bi sa nit ñi dañ fa dem
1: lo deegal mom
2: lo helat ci lo xamne civilian si ñu mën nañ ko kondok mën nga am army bi diko topato you know why ñun be pare legi buñ ci xaba time bobu sa mang doon wax time jawara nan len so gisee suñu army bi amatuñ jeriñ time bi sénégalais yi démé mënatu ñoo li lali nañ len out international peacekeeping parce que time bobu international peacekeeping dafa xew bi sénégalais démé amatuñ allowance bu baax jamé locally international peacekeeping motax army bi setul ku nekk daf doon look for né suma démé international peacekeeping dina fa am dara ñew topato suma bopa
1: ah té ku déman ñew am dara dé
2: légui nak lolu amatu mais paré not only that why the art of war dafa change fim nekk nit ñi wo yi ñaan xelaat nga am sa section battle drill nga ñu wax sa APC sa canon ak yoy yep amatu legi drone warfare mo xew ak ballistic missiles so ami sa ñoo hehe dañ ko wara cieñ gis nga lolu pour study correct waron na engage ami di enough bi nga xam duñu xelaat sax naan dama bokk ci politics and so on yoy yep security sector reform la I'm going to reform the security bi nga xamne dama leena engage ci modern warfare bo xamne da nga dem AI digital drones and yep lolu soko fi amé you know is another level la
1: definitely the art and style of war mom dafa change
2: understand nga why we don't think like that ñu ngi ci the same routine pak li gaay wa pak soldari be parade jot nga yobulen match in quick time slow time salute, you know, and then you sit down and wait for another parade. Amatuñ any international peacekeeping, you soldari dañu, they are bored to death. So li ñoo def moy dañu talk, the dream about, in fact dañu nexa yobu walé sax, gis nga niñ len fi bayé ni gaay rely on you. You know, ñu ngi ni ñu ngi foreign si la ñoo lifin and so on. Yoyu yep mu nga work on neutralizing it. Anyway, it's another subject.
1: It's another story.
2: Wow. So you know back to
1: it's another story. Thursday, the 21st of May 2026. You're with Coffee Time with Peter Gomez, and for the next 30 minutes we are going to hear narrations of personal experiences by our Koto, our good Mac, former Army Commander, retired Lieutenant Colonel Sheriff Samsudin Sar. Mac, di ñu delu dalalat la ci jotay bi.
2: Thank you. Jere jeuf way ñu delu wa ci suñ liñ doon wax affaire yi life in the army.
1: Yes.
2: Ak jame jame like dina wax nak tay yu baax yi ima jame defal. Way bala bobu
1: waw
2: dafa am kuma call nema ah way yow nak mom in fact kene ki dafa ma don complain sa way yow xam nga ne bi jame neke fi yefi yomba yi waxuloko won manako yow ridulo suma bug bi so ridon suma bug bi ma naka publish 2006 di nga gis ne yefi yomba yi yeb wax nako honestan nga in fact bi ma jubo mom sa yoyi yep la gay jël diko populist ci papers yi in the diaspora diko ko jox motax mu mere ma motax bima ñewé mu nan ah sar bugam bi yep fenn la rasat ga because gay dañ doon populist everything lu mom sa binda about him what was negative
1: té amna yena yo xamné bugutoon
2: nit ñi xam ko
1: nit ñi xam ko waaw
2: way abay the same token binda na yu bari very good about him why. Okay, another one kiñ ma call ne fa ne way yo gis na ne waxulo affaire bi mo attaque domay maneko lajal Ibrahima Sankare tay mbubu mu ngi ronde echo 2009 ma ngi nuak New Jersey every day man ko condemn ci limo def Peter every day dina binde paper diko condemn ni bail innocent people ñi ya oyé doma because this is not real. Honestly, in fact, bima dégé né sa Khalifa Sala mu ko challenge dama né do dama ko don wax né ko sudé nga né duma nga ou demal Serakunda Abandjoul xam nga né suñ démé Serakunda Abandjoul dinañ leen yëngu nañ defoon Fambondi ba tassé Fambondi bi mu né ñu fogné dafa naaw mu ñu ñoo jay né mo gëna mëna daw Usain Bolt Usain Bolt daw duga suñ koñ lajël jojo mu ma yone audio sa lamboko yobuko ci pompe bi rahas ko même set sanga ko même set ne ko wa gis nga nak yow xam nga ne yow nit nga you know so su ñewon Serakunda ne dañu japp dumay fo xam na ne boy Serakunda dañ leen doon jengu way dem ci village ci onasan nga
1: well maybe hegna fofu la belief bi you know neka betay
2: no
1: xam nga digante bañul Serakunda yoy non yep
2: you know yoy genn nañ ci bu yaga
1: yaga yaga yaga
2: you know xam na ne hegna time bi ñoo wax nak hadentin fasi bena tankay kick de ñaka kick de
1: kick de ñaka ñaka kick de correct
2: yo su do time bobu la
1: yere gis ball bu bams kick de ñaka kick de
2: so yo la sarga ak sera kuda itam lu leñ da wa mais par exemple nga suñu rayane foné le suñu rayane naka la tudati pici doma awul ñep dañu yaakar ne fan yi nit na de hein so most of the time magge bi gëna magge ci dëkk bi wara dé moy dé ñu né doma bango ko xamné dang ko daan gis ka xamné ki amut boñ pour mu yey guru dafa wut garanté lék nga ni ki naka la léké yapa so ki gëna ñaaw ci dëkk bi ki gëna magge ci dëkk bi ñoy won doma yi so I used to say dama binda binda be ben nitam ak kol bokk ak suma bokk ak han Serif bay li nga wax ya am ya jamé duma yi dañ bari ci dekk bi bay ko wañi len oh my god
1: ku nekk rek ak li nga gom
2: so people believe in that why I really attack him ci man jame soko setlo 1996 ba 1999 la ligéyal jame ci dëkk bi té ñi doon ligéyé man ñom ñep xam nañ né jame musta def dara lo xamné dama né ko yassa suné li dama dem bé office am tok né ko sa fuk na né li nga wax ni dafa opéré why don't we adopt this and da nga gis mu happy né solution ñëw na better than what he has given you know
1: so so dafa dan

0: acca bu ngi nonu gannaaw bu ñu nuyo nak ni nuyu kilifa diine yi kilifa aada yeb ñu ngi leen di nuyu di leen ziyara di ñaanal ñep jamm di ko sakku nak ci yeen yalla mi nga xamne moy borom jamm te kum jamm rek mo am jamm yalla na yalla bu mu defal ñu jamm di ñaanal ñu jitu yalla yeeram leen jéggal leen ñu ciabi fété gannaaw wala ñu ngi ci xat xat wala jaaxlé yalla na yalla teggil leen ko delo leen ci ligante gën ci ñom ci dara jaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ñaanal ñi febar te dak febar yoy ci kër yi wala di doxale ak febar yi wala te dak febar yi ci l'hôpital yi ñu ngi ñaanal ñep yalla may leen wër delo leen sen sago ci dara jaay muhammad sallallahu alaihi wasallam nonu lañu nuyu suñu yaay adjaratu ndey panne fofu ci bijilo ñu ngi lay nuyu di la ziyara oncle docteur alaji bah ñu ngi lay nuyu adama life is fatou ñu la ñu ngi lay nuyu anti marie meng cham ma ngi lay nuyu lu bare bare agwa kër gi yeb xalé yi ci kër gi ñom f cham ñep nuyu na leen anti ramu camara fofu ci fajara ma ngi koy nuyu lu bare bare ak soxna alima ma ngi lay nuyu soxna fatima ñep nuyu na leen acca mu ngi nonu comme niñu ko waxe rek dal ci wat nañu benen yoon sen jaar jaari demb di len indil demb bolé ko ak tay lego leg ñu indil len len lo xamné amna ben jam bo xamné moko sakku pour ñu waxtané ko way lego leg ñu indi gis gis ci rew mi ci ni muy doxé ci yenn ci gox yi way lego leg ñu gis lo xamné war nañ ko mëna waxtané pour dimbalé suñ bop way dimbalé len Sasune rek di ci and ak yeen ci telephone call ci comme ni ngeen koy defé Sasune sen gis gis ak sen xalaat ndax dañuy koy soxla ci biir programme bi Mr Fall Mr Kurubali ma ngi len di nuyu lu bare bare baye na gi ci jamm Sa Ibrahima Fall batay nonu lañuy koy nuyo suñu xarit suñu serigne honorable minister ambassador cheikh omar fay ma ngi lay nuyu fofu ci diwanu mauritanie nonu la koy nuyo batay suma serigne suma xarit pa modou aliou diak ma ngi koy nuyu ci diwanu america ñu koy nuyu du bare bare duñu faté suma brother pa modou dieng ma ngi lay nuyu lu bare bare acca ko lim rek do matal motax lim bi lego lek dañuy koy moytu waye lu meuna xew fu way meuna fete ci gox yu fasantiko fi ci bir rew mi xamal ne ñu ngi lay nuyu suñu ko mënon dañu la nan jabb suñu ñaari loxo wax la nuyu bi gëna tedd gëna sel mu ya assalamu alaykum waye nonu lañuy balo ak ñep nak mbollem ku ñuy deglu rek rawati na nak fi ci kër gi Weskos 1 Weskos 2 staff ak management bi fu ci way mëna fété rek xamal na ñu ngi lay balo ak bal na ñep ak na yenn yalla bo lay ñu jéggal acca mu ngi nonu su ko défé rek duggal ko mu dal di nuyo soxna jaaray dé bopul lo jaaray jallo lay wuyu ñu and ak mom ci waxtaan bi na tay mom du jambandew ni mu ko gisé ni mu melni ku ki ni soxna jaaray ma ngi lay nuyu naka suugo ya ngi am jamm bu baax
1: na suugo ya ko wala
0: hey
1: assalamu alaykum
0: wa amin ya rabbi li nga ñaan tamit ñaan go am solo la sutura sutura yal na yag na bu xadi guddi togon bam yag mu doon beccëk
1: ah dina humbu
0: dina surum le ba jolli
1: dina humbu lol
0: ñu da ngay waro ay way
1: man ko dina humbu lol
0: kon yal na sutura yag way
1: amin
0: acca nuyu lak askan bi ñuy deglu ci jamono ji tollu ni
1: assalamu alaykum di nuyu ñepp ci 92.1 esko ci jaari demba alhamis bu nekk des waté tay yalla des wat nañ tay ci benen alhamis yalla nañ yalla defal jaama
0: amin amin ya rabbi
1: anoko waxe nak yalla nañ yalla defal sutura
0: amin amin
1: diko sutura moy lepp dal yalla dal bu gene sutura mom xamou fuñu wëjëm
0: sutura
1: haaju gudi bu jekki yegu won rek doon becc
0: dina xumul lol de te da ngay waaw hein day day day
1: am al dina umbare ha wa yalla bana mota yalla dal sutura da man sa su neka duma de ñaan yalla yalla na may yalla sutura
0: da ngay mass noon gi yalla nañu yalla sutura
1: man suma sutura lay wax parce que yalla ay bir am mom
0: bari na sutura de
1: nit ku nek dal am
0: yaay dug fi def toj ba pare yalla lay gis de sutura la ci bi nit
1: ku nek amna story bo xamne do ko musa read out loud
0: mok
1: ñun ñep am nañ story bobu
0: jaar jaar mom du ñak
1: amnañ tamit lo xamne mu ñoo metti suñu xol mënuñ ko nitali kenn mënuñ ko wa kenn ñu ko dundé diko fanano diko éwo mu ñaa def ñu ñuy ñaakal ne law nak te kenn du ci xam dara bo ñu gisee nga fa nga lepp ngi baax moy lolu
0: fekk ngi ok fekk lepp ngi
1: buñ tédé be bo xam suñu jégenay c'est la affaire bi yeb dé
0: le wolé nga nelaw nelaw mu te wala bo nga gëm gëm mu te
1: gëmam mu te nga nelaw nelaw mu te nga na fi la mu te yalla dal yalla jiré jëf ci lepp jiré jëf man sa su nek yalla jiré yu ci lepp yalla ñu yalla sutura
0: amin ya rabbi
1: ah yalla ñu yalla musal tammi ci ay orkat
0: amin amin
1: or nit ki so amé fo len jaar oytul di or oytul di or bu la fula ni tek tek ko fofu
0: manam ko leur
1: so ko munu rek bul feek man dama bañ ko dik nek suma bor di feek man nit numa la waye man say bo neke di feek rek yalla daf makoy wa daf ko jaru tamit suma la amele suma la ubile suma xol ma may watan ak yow di diso gew su lu neka bul ma or so ma or sax daf ko mu rafet waye ngay
0: diso or mba amna bu rafet
1: or wona rafet sa
0: amna bu rafet
1: pour ele kam luta mo do ñu ne nit sa nit soko sani bu ko sani ci gana sani ko ci kanam ndabes bo bo ko solaté fek mu ci kanam fay soko sani ci gana mu naare do ko gisati kay boy gestu kay nga ko gis mu na mu jada way soko sani ci kanam mo ngi ko seen sa su ne bes bo bu gaté mu rafet mu nga dem ngeen négocier men négocier nak ko ligi fu nek pritene rek lañu def fu nek amna ño xamne fu ñu pritene nak jom at the end of the day because ñu ngi leen ubbi suñu xol yaata leen rahasal leen suñu xol wax leen ok ñi ñoy waaji fekk xamuñ ne lu ñu def ci suuf ñu fakk ne ñu ko nuba te fekk yow yaangi xam lepp yek yek yep ngay yek lepp
0: motax li nga ñaanon legi ba suuf
1: ba wa bay nit ci biir mu tek la dof man dama rewone xamulo yey dof bi sometimes da nga act like a fool ci kanami nit ñi feka ñom ñi ngi fakk ne yow ful nga toy nga feka yow ñom ñoo neka ful yow sa kanam way wonew loko ya ngi len bay ci biir daf ko jarut wallahi daf ko jarut suma digante yalla daf ko jarut dafa am ni jo xamne soy di lak ñom rek fo nga bay hel tel ci lu bari
0: okay
1: nekut ñepp ñoo em nekut ñun ñepp niñ tay gisee mbir deñ em wallahi man dama day téla olu waye dama day téla bay mun na la bay nak may négocier ak yow ñuy waxtaan nga fakk ne xawma dara fekk xamna lepp
0: bay la fekk dem nga tamba ak mara ñew tok
1: xamna lepp bay la ci biir yene daf ko jarul nak wallahi ñu tudde man dumay téla tiyé nit
0: ndeysan
1: man dumay téla ki jan nit suma bor man dama ragal biko luñ ma def dafa meti luñ ma def dafa meti motax dama day ragal hiccan nit suma bor di watana go suma biir
0: da do na ñëmé téla dugal
1: di watana yo suma biti because pour watana ni suma biir sa dam ko lay ragal suma biti mom mu na watana yo lolu dara way suma biir ñu ma séré watanal ah ñi dega dega dina xamné ñi nu meti meti mom moy lolu de wote dama nek ni ko xamne tamit adena vidi sumay di lak yow dafa am ño xamne soy di lak ñom rek man dama la de ragal duma meuna dilate yow dat moj non because dafa am ño xamne suma bokke ñom sax soy dem be di dugalante ñom man duma meun ma dugalante yow wat dede dama de ragal because tamit nit meun nga bokka ay nit tamit duñ la xamal dañ la bëgg xamal duñ la xamal so adeno vidé dañ dé sét yo kula gëna jégé ñuy dem ci dugalanté ñom pour yo mu mëga la xamal
0: waaw way kat bu wëyon nako
1: waaw bëgga la xamal adeno vidé soy dugalanté ñoñu man lu bari dama ko gëné suñu diganté man do so ma sé ragalé ma sé kenn because tam nit ku nekk sa life la ku nekk man ku nekk amna fuma la mëna aim ku nekk amna fuma la mëna aimal ci suma life la biko niki tamit bu lu ñuul bu réé sa mam bo séné lu ñuul rek da nga daw
0: yet lol bon probable non
1: bu lu ñuul bu re sa mam lo bo seené lu ñuul daw luma sol ni sa dafa ñuul way dama ko ragal lu ñuul luma sol ni sa dama ko ragal
0: wallahi xam olof li ñu wax ñu né
1: wallahi
0: ku ndobine re sa mam bo seené lu ñuul
1: da ngay daw dañ bayante xel suñu biir bu kenn di dil ak nit nga fogné nit ki dof la bu ken nekati di lak nit nga fogg ni ki dafa nit ki mën na xam lepp lem gennam tok di la setan man mën na xam lepp ma lem suma genn tok di la setan nga fogg ne xawma non man luma di luma xam mo beuri man luma di xam mo beuri motam man nak duma di bu ko wax man ka problème dina ñew ka du ñew di dama ko ñew du man yetalit suma deme be mota dañ ngay xamne ki xamna lepp mu ngi nopi suma deme be ciowli ci
0: manam bu xar bi nga koy def mu
1: wa do deme be nek di propre fenu bu ma deme be ciowli
0: yow dang koy lok tok ben place
1: ma dogal wax
0: cim
1: man non la de def daño nek di wax di
0: lamb ay wissone ay wissone fi muy tele gay gis sa manière
1: dañ ngay azum ha fogna de di lifine ñi wax rek man ma nopi
0: cim
1: suma deme be netali dañ ngay xamne ne man ma yor netali gu baaki mota dumay téla netali de ni ñi nañ oytu de aka man ma am sutura
0: ayta
1: aka ma am sutura
0: aha kay
1: nañ lan bayante xel nit ki sula jappé man nak cha man luma jaxal man demba ñuma daan tagay yeb man demba ñuma daan tagay ñuma daan way jere jeuf duma ñaan yu reey yeb manal amin ñoo de tok olvote ko melni du ñom kawaay way sa ñaan yi daf de dal nak
0: lolu moy nit
1: suma ne amin rek ñaan yi
0: dal yow tamit nak lego leg yow tamit nga isap sa bop manam togaat xol yow yaay kan lan mo waral li tamit
1: bas mu nek manki man dumay nelaw gudi dumay nelaw gudi billahi walay talay man suma don fanana ni ben lal daf mané xana yow nawkat nga duma nelaw gudi parce que xam nga lutax gudi dama day wax yalla lu bari yalla daf ma day won lu bari daf may won lu bari
0: wa legi xam nga ni ñoo def est ce duñ commencer jay ndox man mu na nek talibé bi man
1: man da suma condamné la bëgga jaay ak suma spray tay dama delu wa suma spray yu
0: ne bay legi rek ñu jaay ndox man mëna nek talibé out client
1: patronize len man
0: da nga dé
1: set ah dédé
0: way bo nelewé gis
1: dama dé sétal suma bopa way mënuma sétal nit parce que man yalla comme daf ma dé won man daf ma dé won way
0: mënu sa bop
1: wa mënuma
0: mëno xolal ken
1: dédé
0: do travail ba xam nga xolal mo
1: ah dedet ah ka bobu ko ma se du ko yo lolu suma ko se duge fuma jam suma noni di ñew nak di joy suma ron ñu ma wax nak sen may xam sen secret jaruko
0: so ya jay li
1: nit ma parfum yi ma ko jay petrona sen man nak suma toge na di won ñi deglu nak fancy onkole dama to fi di wax yif gis nga fayar lay ew pour rajo bi nga mu boti te duma nelo suma ñewé na tok di wax di len bëggal ngeen di ré tamit ngeen patronize ma spray 250 rek ku bëgga dal mu na yef ma bind fa sa tun mu na ko ba ci radio fi wala nga wax fuma ko fuma la ko deliver
0: so spray won nga ko ji
1: dede
0: suma oncle pira
1: suma paré lay dem fofu ra
0: won len ko
1: waaw on a suma oncle yeb oncle docteur alaji ba oncle koli faye oncle ibra anti adama lifeis a tutes ma oncle bay wara tayel nako yalla
0: hari
1: ajana
0: amin ya rabbi
1: ah ndeysan oncle seomar faye ambassador yeb ci parfum ni oncle avocat jalo yeb ci parfum ni man tay suma nuyo bi dam ko def ak jaay kuma osa tour rek wefa alaji sa jamaate oncle ada
0: yo wala mo baye tour yo yag nga ote te ken jarul fa do ba
1: bay rek ma wax oncle mo pipeline ah oncle mo yo tamit sa nomba sa awmako bi wefal mbok weflen rek sa nomba balen le dina ko jot fu ma bina centre ku nek bobu ga andi marimé nga kotu fi mu na la deliver mom bu may gene fi dila deliver man bu du dara ah anti ne pa ne koku suma yaay la anti ramu camera fa jaara koku suma yaay la suma parfum yi ah anti hadi nyaay nak anti ndan nyaay nak anti fatou woj nak bajeni go anti adjaratu bomlo nak
0: adjaratu fatou
1: anti ndey ka anti bintou mami moussa anti aida a parfum ni dina jarde yi ñu may tuta ni anti anti hoja kebe anti hoja trami anti beti ñu ñi yeb suma parfum ni ak yu nekk sa keer bi dina wara jeex li ñi yeb suñu ode ah dedet kay tay dal nuyo bi tay jaay la ni ngi ko mëna defé rek moy nonu parce que julli bi mu ngey ñew nak gisuma suma present gay present ñu ma suma badé bi légui fu mu neka julli ba ngey ñew fu ma jox kon ka yo ki anti mari mbé nga lu moy def anti mbéré nga nga jox ki ñetti abdu ak li nga xotil ma ci ben gam bu ko yu heewi ni sama takas bi rek dab ah ante mari mbega du no de hmm du no de ah te wax bi mako de gëna wax nak may gëna tok di wax wa dek ki num tudate ada bari fatima bari ke wa ci se fama kansulo suma broda bi is yeb ci parfum ni seri mariama ah seri mariama be bena sax ko yu nga nopp sa jabar amna yu goor amna yu jigeen ousmane m diop ibrahima mendi ci parfum ni te ndaw ci parfum ni am nga condamné bi afta julli la ko wara do te condamné man ku nekk dama fa bindu sa tour ma indi ko fi kuma oso tour am sa condamné nga joxe sa xaliss ñoo jé sa condamné taxane wu ma ci kafu ma ci kon ka legi soy business da nga wara serious su loy duga da nga wara am fula legi suma parfum ni nak amna sa fula bu tolu ni wa ku waja dem
0: dubai
1: touba
0: ah tiabou
1: noko wajale yu goor amna yu jigen amna parfum ni dal 250 rek 250 ah man dal am ki mi sokuru bali ci parfum ni mi sa tal ci parfum ni nam ko ye de sa mi sa faal ci parfum ni mi sa job tam brousse bi gej nañ ko de ga
0: sa oncle li deguma ko wolé
1: mi sa no name santa cham ci parfum ni hawma ko turam mi sa ibra gay ah kay oncle mi sa ibra gay ko tu mi sa maji bu jaan ma onkuli ona len ci parfum ni kay ak anti lay lelinda onkul modou fay onkul souleyman ba way wese sa ona len ci parfum ni
0: limon ma onkul ps onkul ps jeng
1: onkul ps jeng ci parfum ni
0: buguma wax turam mota man tudde
1: ko ps jeng
0: waaw mom xamna bu bom
1: aha ci parfum ni nak ma wa ñata nga buguma binda sa tour yef len rek ci tia
0: dedet
1: bo len wef
0: mo kay sa jaay na sa jaay la mo dedet su beuret mo
1: non dedet bay rek ñu jaay
0: ku wef ci man tamit dama koy lek duma la ko jox
1: ayo de kon de di nga am combat bo xamna sa sa tabaski dama ñoo tok sa keer fofu lay tabaski bu ñu ayo
0: de man gi jaay mo man jaay ma jaay lu ñu ma joxe
1: tiaano ma si kafu ma si rew ma si
0: mbaadu te maslawo ci
1: maslawo ma si ke ayal nga ne dang ko lekate tok yo de kon sa tabaski sa keer la ko def
0: bañu ci bañ burot manako bañu la ci bañ burot
1: wiyef len ko fofu re ma binda sen tour ku wiyef dal na ma wax ma jelli fi ma binda sa tour fi
0: ah joxal sa number luy sa number bi
1: na ko lifin fofu re
0: ni ko ya jaay man jaayuma joxal sa number re
1: wa legi wiyef number bi wiyef number bi
0: wa
1: wiyef
0: sa number bi
1: wiyef number bi 7124229 moy wiyef number bi
0: okay
1: 7124229 moy wiyef number bi ku wiyef rek legi dang mako wax ma bina sa tour fofu
0: non acha jeureujeuf su ko defé ñu jéma jël yeug yeug yebane yi suñu fa joggé nak dugg ci waxtaan bi
1: and ci yeen
0: comme ngeen di andé ngeen sa suné fi ci West Coast 292.1 fi ci Kotu muy sen jaar jaar di demb ñi diko amal alxemes bu jot fukki waxtu lañ daan door waye légui nak mën nañu wax né pastan lañu door B12 inshallah rabbi and ci ak yeen telephone call yi 7990 la 995 ñu jëli yegle yebane yi su ko defé rek del ci waat
1: manawma legi luma dal nu wote yi su ba la xamul ba
2: have you benefit from the Africell CUG plan?
3: Can you remind me a bit about the CUG plan?
2: CUG is a cost effective plan for companies employees to benefit from. With CUG, the company can subscribe its employees monthly to call each other for free.
3: That is amazing. What do we do to activate this?
2: All you need is the company's registration form, a minimum of 5 subscribers, and only pay $100 for each.
3: Wow! Only $100 per subscriber?
2: What are you waiting for? Activate your CUG plan now and enjoy free talking. For more information, call 170.
4: Where Africell goes, nobody dares to follow. Dares to follow.
5: We help you save for tomorrow.
6: Social Security Health and Finance Corporation.
7: This is a public notice. The Social Security and Housing Finance Corporation, SSHFC, wishes to inform all SSHFC pensioners that following a request received through the Pensioners Committee, arrangements have been made for the provision of the 2x11 Tobaski pension advance payment in preparation for the upcoming Tobaski feast. Pensioners who wish to be be excluded from this pension advance are kindly requested to notify the Operation Department of the Corporation on or before 8 May 2026. This process is necessary to ensure proper documentation and efficient coordination. Social Security and Housing Finance Corporation Management assures pensioners that pensions for the month of May will be done much earlier in consideration of the TOBA scheme. For further information, please contact 380-2276 or 203-8867. Or send us a WhatsApp message on 520-2329. Or send us an email info@sshfc.gm. Or better still, visit our website on www.sshfc.gm.
8: Social Security, Housing and Finance. We help you save for tomorrow.
9: Gambia, some things just move different. Africell brought you eSIM first, and we are still leading. No plastic SIM, no swapping, no stress. Just scan, activate, and you are connected. Now, more phones are eSIM ready than ever before. Get your very own eSIM for only $150, and you will receive 3 GB of free data. Smart, seamless, and fully digital. Visit any Africell outlet nationwide and get your eSIM.
10: Africell, Nyoko Yor.

0: lu su mëna nek élégue civil buñ ne ma fay ko man lijeenté ko ah cham ni jaay buñ ko ala sax man jaay dañ ko téla niñ ko téla mu yalla def lay dé sama toni jaay fofu mané nañ nango sa tiyesu ma cha dañ mëna yo tiyé sa chani bop bu élégué nga régler sa problème
1: ok xam nga chan niko magni daan défé magni niñ ko daan défé suñ la indilé chan amana time bop buñ la ngor yow xamulo lu bari ci walu alal djé ak yoy nun way ñom dañ ko daan jël jëndal lako gat manam jëndal lako xar otuñu jëndal lako nangam otuñu defal lako nangam pour lo xamné day mag
0: man nak fu ñu yow man suma chan lool la bo man buñ ma tak xar lañ ma jox chan ko nga xam rek ni la ci har lañ ma jox ci am kon ko ligi har ni la dañ ma jox har bi ci am rek wowo yo har dafa faser sam bu mo ci tan ma jox te ma tek takal har bi rek
1: way est ce xam nga ne tian lu dé ser danaka
0: tian di dé ser sen na
1: jigen da nga deg ñu ne may nañ la 1 million wala may nañ la nangam may nañ la auto may nañ la
0: nangam
1: way tian
0: bu ñu la tian nga la wara geeni nak geneen da transo lolu suñu jamono yaay la ñom sen sey bi num melone ak legui duwe legui nak so duggé ci sey combat la sey bi legui combat la legui yo da nga dem fofu combat mo fa nek legui nak nañ la jolluti legui nañ la jolluti yo so demé be combat bi affaire bi di metti nga jël ci xalisi cian nga tuti nga dem jëndalu sey da fi na wa dega diga arama sey da suma xol bi tuti tamit ah parce que legui sey combat everyday problem internet du loy ya sa jëkkat ci internet bi ngeen di wuloyé kay ku nek lu xam sama woro nga waté na boko benen nek ah
1: ay lolu defut jangat ci yow cyan yi bu jakkon dafa yombo
0: tay mu ser har to mo mu ne dafa banal ñaari al lay ngi ka wax bu goor bu
1: waxante kon yow fo nga waxante cyan gi
0: ay ay bu goor bu jigen ma tire la ni tan ñu am dom man nekati di yar pour mu na jaay har so bogo su munta su négocier ñu négocier mané wa indil bu goor ko bare ma dem di jenté wu ci yeen non nak la mo meuna neké suma ben nitiay mom bu mu xalat sax yalla de sa awma nitiay légui nitiay deret yenen nitiay la am parce que nitiay yoy duñ laal suma tian buñ ko laal tek lañ ko suma law bu ñoo joggé ci jaaka bi ci bunta bi lay taxaw ku tiyé tian gi jotali mo suma tian suma duggé ci sey bi suma joy guti yow nitiay ya ngi nan lu séda wala sa jabar ak la ñaral jotale mo suma tian muntane ken du tey suma tian har sar la ko waso dege ci mu jëndé har bi
1: indi ba am programme bi way ni waxtan way
0: ali ci tian
1: ben ko waxante ok bobu sa boss la
0: ya ko ne yo tam da bu ko ñaarel suma fi affaire ñaar ñeta dang sa livel affaire tian bi la la wa pour nga téla paré
1: tian bi sa boss
0: la ul condamné
1: tian bi sa boss la
0: affaire bi def tonu na fofu condamné yu may jaay di ci jënd yo ñaar ngay jëta ñaar bi bu tabaski bi bu benen jabar so sanifi ndax yep yomb man ko yombal
1: ah da nga jappale man damay condamné pour am ñaarel
0: cyan bi la wax waxuma ne takabi sa cyan bi
1: wa cyan du dé sé
0: mo nga ñaka cyan gi ma legi cyan gi du lol dé
1: cyan bi li ngay may ndaw ci sa moy ëpp cyan
0: may ko fa
1: ña comme xam nga ñun suñ bor
0: wa
1: bi nga joxé cyan waye ndaw ci tamit ding ko may da
0: wa
1: bokku na cyan
0: xam nga yeen nak yeen comme yeen fane ak yoyu man sen boss mom la gëna moma di gëna neex comme dañ day maye jigen bi fuñu
1: jigen bi fo nga may ko dara
0: waaw ñun nak ñu suñ bor am
1: way nak li problème bi moy comme li nga wax non legui maye al xaaliss bu jeex ba pare cyan gi mëno ko matal té lool moy farata gi motax mané julli gi ñu jëm
0: tabaski bi man ko ma woné mune jëkaram lepp na cyanam té ba legui jëkaram fey ko té mom jurna ne ba neek fess ba legui jëkaram mëno ko fey cyan gi
1: batay mu ngi ci ndodula de xana mu may ko ko mom
0: may ko ko mu ne mayu ko ko daf ko ko lewon
1: waaw de fay dundou fay la de cyan mom
0: nak motax nak yefi cyan gi dañ ko wara wa so dege may lebalante
1: bor sa momel non bor boko lebe
0: dañ ko so dege ngay ñew suma nopo bi di mo lebalat ma cyan gi fek ak xar bi xam nga xar bi mom soko indi mom amul lebal ma xar
1: wa legi xar bi yow mu lay indile cyan xar waxuma man de way ki la bëgg indi la xar cyan
0: wa
1: legi fim lu ko indile ak fi tabaski jotey ben la legi mo xamul xar noy def
0: lusi suma yon ci lolu har bobu lusi yonam wa yo ki mo gara ana har bi ana yonam fofu non har bi pour tabaski la
1: wa
0: leg na jom ma cyan ba pare ngare at har bi ñu lek har bi ñun ñaar bu ko alat
1: hadit yow da nga wara yow sax yow da nga wara tabaski xam nga yon fi ñu
0: dede har bobu bobu
1: fi mo su problème jigen bi mom jigen bi
0: mom bobu bobu cyan
1: oui ma jigen bi mom jappul ne mom war na mëna jënd
0: problème su amé nga ne ma fassé na la delo ma luma la defalor su nekké bu mi har bam fa

0: acca mo ngi nonu motax sa yo ne mbeur nga rek yow yaangi indil sa bop problème demba ndjay ñu ngi lay nuyu lu bare bare oncle Kolifay demba ndjay mune nga kol ko demba ndjay mune nga johor ko kan
1: oncle Kolifay ma fa ne mo dafa japp suma combat business bi man ñuma fa ne ñoo sey japp ñoo ci neeku di japp wa yaala baana
0: oncle docteur Aladji ba ñu ngi lay nuyu lu bare bare fofu ci bundung di la set bu baax acca mu ngi nonu batay rek 7990995 7990995 fofu ngeen meuna jaar yeen yi nga xamne yeen ngeen deglu ñu tataan seen xalaat ak seen gis gis ci li ñuy waxtane rek muy tabaski bi nga xamne jublu nañ ko te nit ñi legoleg ñu def ci luñu manut waye dangi dangi gi amut stop ku nekk yaangi keurti keurti lu ne te benn bes la te bes bo xamne la du farata waye sunna la waye ñu ngi ci def ba def lo xamne sax da fay ëpp loxo ñu jël ki ci line bi assalamu alaykum
2: wa alaykum salaam seen ñu naale
0: ñu fay nañ la bu baaxa baax
2: nagay te mariam dama
0: ba alhamdullilah turu yak fay wote
2: abdoulay kurubali daru busumbala
0: acca abdoulay kurubali naka wa daru busumbala
2: wa ñu ni rek xana
0: acca ñu leen di ziar wa lolu mom amna legi mom
2: ngi rafatul sen programme
0: jerejeuf kurubali
2: tabaski be ñew na après ñom ko ma gënë lu nga am atal loko day di sal yo ay lo na reul soko effort day oyo
0: waaw loolu mom amna
2: adna du dëkk bi la ñu adam mo metti
0: dëgg la ndeysaan
2: dem na ma ñew ba ko xor du la ci fa mango gaay ñu ma ñenti doomu mango ñu ma tuwone dala
0: sétal loolu mu ngi non ay ñun fuñu jëm
2: yalla xam suma digënté lay wax dé ñu ne ma tuwone dala légi xam nga man ko sumay la ñenti mango yoy non ben bu nekk 50 dollars la moko gaay jaay
0: waaw
1: lo xamne ne
2: mo ta ñu dem mango bi mango 400 dollars def ma 200 dollars
0: ci yalla
2: xam nga nekk ni ñu wara setat suñu bop
0: dañu war dañuy
2: yaane dafa mbitt way am na mbitt bu nga am ni ñoko tek suñu
0: ñoko tek suñu bop lolu deug la lolu mom lu wër nga wax
2: li nga xamne fi bi dekk bi fi la nekk mango yoy fi la nekk fi la afrika fi la nekk nekk sene lañ koy jël indi ko diko jaay fi la nekk ah lu bon bon nga ne mango bi sax ala 100 dollars sa mutane tout way 200 dollars
0: da ba bari wallahi
2: bari da ba bari wala legi ci dab bi ak yene ci nek ni dundu bi mo metti état bi ni ci jamono buñu
0: wallahi wallahi
2: way nak yu bari yu bari yu bari ci ko setané suñu bop ñoko tek suñu bop du kenn teggu ñuko su duñ ñi
0: ndeysan okay
2: ñene nel la
0: lool moy suñu problème de
2: lool moy suñu problème fu nekkani way yalla ñu yalla dimbalé
0: amin ya rabbi kurubali amin ya rabbi jerejeuf kurubali okay
2: ba jere jere def yalla barke
0: ligue barke dabo bi amin amin amin amin amin jere jere jere jef kurubali bobu ci daru busubala ñu koy jaajeufal bu baaxa baax jël kenen ci line bi assalamu alaykum aw koku demna 7990995 fo ngeen meuna jaar ñu and ak yeen ci seen xalaat ak seen gis gis ñu jël kenen ci line bi assalamu alaykum
3: allo ah mom muslama invite benetin way sama deme le ko mo fa benetin
0: lo
3: fa patin la nek ya patin benetin bo xamne gisulo ben lejum lulu lepp ya pa pour pouce pour joti benetin ni sax ya pa la ngolé mom la sum jox ko suma nomba bu kol ma
0: waaw do
3: wala demba ndjay bi wax
0: wa baxna do peul nak way ci yoro yi nga yow mi le
3: xawma dak in kawur I think wa kawur
0: waaw anyway dal dina ko jox sa number mu koll inshallah
3: aha d'accord
0: ok jerejeuf
3: ok len
0: jerejeuf
1: suma credit bo jeexal te jëndulona
0: te waji daf lay mbass carrément mbass
1: xam nga mbass la gis di
0: ñu jël keneen ci line bi assalamu alaykum
4: wa alaykum salam jaay seen bi
0: wa jerejeuf
4: wa mané man ma do wa affaire yi pabo di jël ñeneen ti tanki nak yi yoy
0: wa wa wa
4: 1952 ci la papa am de maka so bi papa am demé mu am nga maka mom da nga reey rek nga djégi
0: wa wa wa
4: ko mu gay amoul ay reey wañi ak yi ñu démé lu
0: wa wa
4: mu ne papa am na bimu don duna pa bi sa du dan léka ya pa bu mu reey du ko dan léka da dal mé yépp
0: ndeysan
4: mu ñam mom rek mo do di jël tanka yi yu am nga di ko toga
0: ah
4: wa mu ne lolo tam muy dé def lool
0: ndeysan
4: way dégal nak am na ñu xamné l'islam bi tay lola wa spécialiste ñun sun bor fi wa way nar yi ñom arab yi ñom li ne def lolu ñom day ne re rek me
0: jerejeuf noy ñu wa tabakku root yeb nak ñu ngi leen di set bu baaxa baax mu ngi non mbokk yi 7990995 fuga su ko defé rek fop ngeen mëna jaar ñu and ak yow yeen ci line bi ci gis gis bi ngeen am ci walu tabaski bi nga xamne jublu nañ ko comme niko ki waxé rek ki génné légui oté tabakku root
1: xam nga time bobu yapi makay dañ dal ñew
0: waaw
1: tu ñew yob ko ci jumaa
0: yi batay batay neeku di ñew
1: ah man de ñun suñ ko ndeg begatuma ko fa xaw ma na yenen ko ñi wa ñun suñ ko ndegatuma ko
0: acci ñu jël fi ci lan bi assalamu alaykum
5: wa alaykum assalam
0: naam
5: ñez ya neende ma
0: jere jeuf sulo mustafa wa
5: naka liggey bi
0: ah ñing ci koom alhamdullilah
5: wa alaykum assalam
0: marhaban
5: naka soona yi naka xali
0: wa naka soona si nga wax mung ci kër ga
1: ey wala
0: gisere ki soxna yi dama wax ki hene dama amin way amin
5: wal la men ñi ñi legi liñ teggo ñoko tek suñ bopam
0: liñ teggo
5: parce que mo selo roy way yeb biñ tege man am loy jënd ak li nekk 100 li nekk 50 ñom bu ñoo jënd li nekk 50 lañ day jël manam di jangalé
0: okay
5: nga lo gis lu jëfé jëfé jëfé la mo lu yoma nañ lu yoma parce que ñom ñi ngi xolalé ñu nekk seen gëna ñi soralé ñu nekk seen gëna waye ni di légui buñ dé soralé lolu
0: ndeysa
5: manam comme xam nga ngaay li fere ngaay pougoro xam nga xijam am yu comme yu démé non lolu lu ba bëggene na wax na lu baax bu lu am ndëriñ yalla yalla bëril ñu melno
0: amin waaw waaw amin
5: tay walla yalla yalla bëril ñu melno
0: amin amin
5: gatt ñu yalla ci mo
0: amin amna ci solo
5: nekkon ba légui mo fi nekk dé
0: okay
5: l'islam ñakoy xex ba légui ñu ngoy xex yalla itam ñam daan jital ñuy manam dimbele mbinde fi yeb ba légui ñu fi yalla ñu yalla dimbele
0: amin jerejeuf sila
5: yalla dimbalé
0: amin ya rabbi jerejeuf
5: assalamu alaykum
0: jerejeuf alhaji mustafa sila lay wuyo ñu koy jaajeufal bu baax momit ci contribution am amna solo trop 7990995 gis nga soxna jaaray gis nga tabaski giñ deudmal ni legoleg gis nga pisu ser yi nga gis ci besi julli bi dafa ëpp doole gi bo len konté won biñu jëndé lol jéxal nañ xam nga fu may waxe borom alal li legoleg pisu yema may la ñewut way suma classe gi nga xamni amu ñoo gëm épice yu sér yi ñawlu bu sér sol di xabar yi boko ñaané $5 bi lu ko jox wala nga dem jënd lo xar mo xamné wala nga lepp xar mo xamné yow lér na la lér yalla né ki fay ko problème la té li ma ngoy wax diko waxat sunna way sunna boku dak farata nak lo xamné yow téguñ la ci lén boko défé ba boko mané def ko baxna boko mënu défoko amo ci ben problème hein légi yow liñ la faratal do ko def
1: ñu jël ci assalamu alaykum
6: allo assalamu alaykum
0: wa alaykum assalam
6: la gëne ñëndé
0: ñi ngi sant yalla ba alhamdullilah
6: mané ñu ciar yi ñan lok
0: yow ñi lay délo ziar bu wër
6: waaw lu xew moy tay di gudd bi ak yu dégg ni gudd bi ci ñu ci yobul ci gannaaw ah parce que ma ngi gis ben way do ñëndal ben xalé dal bo xalé bi bam koy natal xalé bi bam ko sawé xalé bi dafa dem ci kanam xalé bi tok xalé bi ñëw ci mom mu del wax xalé bi tourné na del continue de dem ben way dem ba man néma ki lu ma def ni manako nat manako xalé bi la jëndal dal dé way yaaji lay baye xé ci dal wo jëndini waa parce que ba fu tolu moy dem bu demé yaay ci dana ko wone xalé dalu nga jënd xajina dafa yolom wala dafa dang wala dafa yeng comme ça yu yup daru ko ci natale bo dana ko jëral lo xamni dum ci def ci xalis ci dalu xalé bi rek kene xamu nak lay toll
0: jeysan
6: ta am na lu lay war manam du demé ni fekké na tay julli la dafa am du demé ni xar fekké na xar am nga ko mo nga war du demé ni yulli ci and ci xar ni
0: waaw
6: yere sa dom yere sa jabar yere sa nangal yoy yop ñu ko jël tek ko ci sun bop ñun ñun goor ñi te jigeen ñi lu gëna bari ci ñom du jappal ñu ci lola fa ci xamu ñeeti dembu sax dafa lepp dépass wala dé
0: isaan
6: da man la wax ma nga xamni sax mom dafa lepp dépass waye lool faalu ko mom du ci kanam rek nako andako am la wa fa ci di sangam jabar am nako wala di sangam yi tamñam defal nako nangam wala ki defal nako nangam ta yoy yaa ci kërëg lu ya xajana yanki yaay amna xalé seen school fees wala yu deñu yop kaka nga ko yow lu tayre la ngay xol
0: wallahi
6: wa parce que yoy yop ñun ñop dañ ci warono di jangat
0: wallahi daw deug
6: da ci baye seen kat ñun ñop
0: wallahi
6: wa ma lay nuyu wa jaar ñu yop jaar na nga ko buñ julle ci akaba ju ñod na ko ndir guru de nga
1: mune
0: mu lay deg lool de
1: deuguma mune
0: buñ julle ci alkhamis ba
1: wa
0: dana la indil guru
1: amin ya rabbi
0: ah bu fekke am nga fidde mo ngi non xama nak
1: ah
0: non mom la wax man kay wax ma la
1: yow kay amin ya rabbi mom kay
0: mom amna ñoo xamne dañu ki rek de assalamu alaykum
7: alaykum
0: salam acha bismillah turu ak foy wote
7: julde la sa ma ngi burfut
0: okay julde yang ci bir naka wa burfut
7: wa na ngi ni re sante yalla
0: bismillah
7: program bi amna solo toro
0: jere jef julde
7: wa because am nga lu ñu sonal ci jamono bi competition bi
0: competition
7: yeah silent competition la nak
0: ah okay
7: ko dia wa wa silent competition la because kune kan ye baye hel
0: sa morom
7: sa morom waran sadikan do
0: deson
7: lu ñ am even without to pass kisa am nga gis sadikan do lu am o sa anando lu am o sa area ni ñi ñi ñoy def amul woni ngui ané
0: wallahi
7: am ñu xamé sax ñan ñu amé sax correct
0: wallahi lissane
7: wayo ngani fo nga wara am keep up pace with them sometimes nañ jobo di ñu ci dé dugal réseau di way a conscious person nga bu wala sa jobo télé war nga xalaat bu baax
0: wallahi
7: ko non li jeul holiya nga nar ko fen one day nga ñu struggle 3 months bi le
0: wallahi
7: xam nga di liggey overtime do not have part time for your family just because of you want to yangi bu wax fata pa yi nga bayi won I mean it's too painful mo ci nak reggele gina jigen ni ñoo jigen am na woon man all the time but most of the time ci ñom la
0: ci jigen ni
7: you don't have to bu lu ne da nga batten preso waxta na la mom ngeen nek di same page baana ci toro way ñaka waxta mi na mo le indi mi solo sa ni diante mo goor ak jigen ni tamit
0: waxtan
7: bi dama dama ko lu ne ni dafa contribute ci poverty sax within our area yow li nga wara jël nga développé ko sa bopa nga spend ko ñu wat back to zero
0: ci wandi
7: dafa melni day kat bo xamni dafa beuy am dunne mba
0: wallahi
7: li nga am nga ah di ka mom xam ak pati ngal le ko be
0: bu
7: yo legi am de foreign ya you do the same thing yo kan ya toge
0: du gaw de
7: du gaw
0: yere jeuf
7: way na may selu ne so selu I mean I'm not trying to be discriminating so say the developed areas are really within the country same je na am la for example mas ñong fajara ye par exemple la wa rek am not trying to say the popular I mean, they come to know what I mean. They don't compete because you know the most in their hands. That's ten more. But for the hard like am.
0: Wow.
7: Lalay nyau.
0: Mm-hmm.
7: Mostly just because of I mean, you are seeing what your neighbors are doing, you are interacting, you are listening to them. A mande mom li la li la agenda ki la li agenda lo mo de ta ñep wara check sel sen hel ci lo xamne mu ñu ko am wa is good na ngi sen program bi ba na trop yete ni ñu xamne lu sen war wal li mu na def ñu def ko lu mu nga def ñu xamne def na li
0: wa
7: ci la sen do lay am
0: okay
7: wow the program is so good thank you very much and ya la fay de pare am keep up the good job li na def
0: ma sha Allah jerejef jerejef ñu koy jaajeufal bu baaxa baax su ko defé rek muy non man ngeena def ni mom ci 790 995 790 995 jaray de nga ki fi gene legi wax ju am solo gi nga xamne momit indi nako ci waxtan bi waye bal mo ñu jël ki ñu wat assalamu alaykum
8: alaykum assalam wa rahmatullah lanta
0: naam
8: sen program bi amna solo
0: okay jerejef
8: jerejef yalla yalla taxaw len way
0: amin imam
1: amin ya rabbi
8: ya jaar ay mom yalla ko yalla may borom keur gu ko mo na amin
0: amin ya rabbi amin lol de neex nako amin
8: ya ga diko fekke
0: amin ya rabbi amin
8: atan ri gana ko man nak dama jimu ga yok modi yo yeb liñ am wax na liñ wax yeb wax na amna solo trop wax deug yalla way do rek ci mbiri tobos ki sax de lama bëgg wax man ci suma xam xam ci tuti nit bi dafa am ci julli bi ño xamne kamé wu ñan moy farata ak lan moy sunna
0: lool moy suñu problème nak
8: kamé wu lan moy farata te kam lan moy sunna te kam ñu ci farata ñowé ñu koy téé ak su sunna ñëwé naka lañ koy amé loolu moy coono du lay bi ngay gis ni jambali kamé wu lan moy farata kamé wu lan moy sunna su sunna ñëwé naka lañ koy amé ci farata ñëwé naka lañ koy amé loolu mom lañ xamé ko loolu mo ci gëté wa yalla mi nga xamné mo am yalla ñu dimbalé rek gimbi ñu
0: amin ya rabbi
8: ko ko ndir naka lay démé ci ko défé da ngay gis ni coono bu bari li ci bari yépp ñaaka xamé sunna ak ñaaka top sunna mo ñu gëté
0: dëgg la jërëjëf
8: ñu leen doon jamm
0: jërëjëf imam ñu ngi koy jaajeufal bu baaxa ba waxna lu am solo ñu koy jaajeufal xam nga motax xamé farata ak sunna dafa am solo even do soko xamé wu sa yow bo jangul lolou dang ko deg oustad ñu koy waré every time ñu koy waré légui yow da nga gis ko xamné farata gi manam joggé kërëm dem ci jaaka ji julli lolou problème la pour mu def ko julli sax pour mu def ko farata yi nga xamné yalla néna def leen li pour ñu def ko problème la légui nak yow su sunna ñëwé lu la neex def fu la sunna ñëwé nga ci gargari di ray sa bop lu ne nga def té lolou nénañ la sunna la du farata way yow bay nga fi farata da nga gis ko xamné sa efin wéru koor bi daf dé am nafila jaral nako luné jaral nako naka yaram bi nafila goudi nafila suba nafila ngone waye julli fajar musuko xalat julli jiko té mën na fanan ci jakka ji di nafila bo beut set rombo fa fajar ji dem te dik dem wa légui yow nga bay farata top sunna hein li yalla wax mom nga bay té yalla mom lim wax mom de jëf la sante légui lim wax nga né do ko def légui li sunna moy lo xamné xejna yonenté bi ko wax wala yenen ngay top yoyu ba paré bayyi li nga xamné ki fi indi yonenté bi li la wax lool tamit mo ngi ci ñu bayyi ci xel tamit ñu ci dimbalanté daf dé bax trop ñu jël last call su ko défé ñeu tagato ndax waxtu jeex na
1: assalamu alaykum
9: allo
0: tawaj mo ñëwaat dé
9: aw melni xol bu fa na la way yow ma ñëwé li ko ya imam ko ma ya oustaz ci fi joss jogé
0: waaw
9: di wa fé ñi ci xamé wuñ lanay xamuñ lanay suna ak lanay farata ak yéenu mom la bëggona wax ni mom def ci worona wax tuti bu ko défé lu ko leen ci xamuñ rek way def ci wona waré tuti way ni mbon ya imam Lamine Thiam
0: na
9: wa dugal nga ci Wow. Linga explain nonu la bëggoon.
0: Ah okay mom wax.
9: Bu explain.
0: Okay.
9: Way duga nga ci ni. Jërëjëf.
0: Baxna jërëjëf. Jërëjëf oncle Kolifay. Ñu ngi koy jaajeufal bu baaxa baax momit ci yitté ju for gi nga xamné amna ko sa suné mu ñuy bayyi xel ci programme yi. Mun na wax dal programme yi mam yeb momit mu ngi koy bayyi xel. Ñu ngi koy jaajeufal ci lool. Amna ci mbékté nak bu baaxa baaxa baax. Mu ngi non jaara ñu teunk dal di tagoto ci tabaski bi na ku nekk def lo man. Parce que xana xamone julli gi dafa jot yow besi fête la dé wala besi mbékté la dé am ko xamné dejj la ci am manam minu mané comme dafa am ku gañu ci mom dé am ku gañu ci mom way mom dejj la ci am li tax mo am ci dejj moy def na lu manut ba lek yi moy lek man ko lek wala bu koy lek du comfortable té yoy yeb lu jara bay xel la yow dem nga ci ñaw kat bi lepp ñaw kat bi ba dang koy téggi wala dem nga lepp pis dem lepp ñaw ba paré joggé fa lepp xar yoy yeb nga def ko ñew ah bu bes bi joté nak ñu julli ji ba ñew nga xamné jeexna légui lu dess nga face problème si nga xamné yow ya ko consulté bop ya ko out war ko face légo lég bu ma tassé jaaray bu mako jéké gis duma gis dana ko téggi parce que man ko amel ba paré nañ baye xel né gis nga
1: té julli bi ma la
0: tontu julli bi dafa tomber wër bu dé danaka so réwuñ
1: waw
0: légui nak
1: té ñu bari dañoy jël sen salaire bi ni
0: waxuma miri salaire sax way miri fay loas la la wax ni
1: fofu la la woné
0: légui boss béné wër bi dé
1: borom
0: kër gi ñeu talal la loxom fekk lek nga li nga wara fayé bobu benen problème la
1: fofu la mané li ni tabaski bi tab rifin wër bu dé bi fofu ngay fayé légui la soko jëlé yeb duggal ko ci li ni
0: bi tabaski bi
1: wa
0: mu jeex nga fessal problème yi acca légui ñu bay la ba benen yoon kon ba benen alkhamis mom bobu da day fekk mom yang ci mbir mi
1: inshallah
0: sa ñaw bi paré na
1: ban ñaw suma spray jaay ma ci dara nga na ma sa ñaw bi paré ami ya rabbi man de ñaw luma yani yalla sutura rek
0: amin
1: ya rabbi ngon way yalla ñu yalla sama ma sama parfum yi bu neeka ma ñoma itel ma onku kulifay mu ngi ni bañe jël la dima waxar bi dafa
0: jël jaaral ci gaay rek jaaral ci gaay ñu petronais la ñu
1: ngi ah mu naan ma xar bi dafa joggé jamani dafa joggé angalte rak xoy yi nga xamné safu dara ñu may doye xari xari gambi fi la bëgg yu ndaw
0: wala xamna né waxon na fi alxamis bele wona fi lo xamné mu ngi bëgg yaaxal parce que bu né da na leen indil xar ñu yaakar té du am
1: yaaxal
0: biir la
1: yaaxana di
0: waaw bu yeen ñi wara ñew nak bu len oncle qualify tiyé dé oncle qualify day mbalak rek daf ñuy nax rek daf ñuy mbalak non rek di ñu café
1: man ma ngi ni sama spray bi sa jëndu ko
0: kon jox len dig dajé ba benen alxamis ak jamm xamna né alxamis bi ñew inshallah rabbi amna yaakar né mëna am waye lu mëna xew dal yal nañ féké tabaski bi ak jamm yal nañ ko def ci jamm féké ko nak ak tal def ko ci jamm mu jeex ci jamm ñu genn ci jamm continue wat liggey bi ci jamm amna ben way bu ko fi wax lego leg ñun dañuy dajale ñetti hat wala ay hat ñu dajale ko ben fan ñew ñu nako passal ñu commencé à zéro dafa am ben tubab bu nawante won ak ben xalé bu goor legi daan ko dimbal manam xarit la ñewon dal waye daf ko daan dimbalé legi xalé bobu di am xew xalé bu goor bi am xew waye mu gis xew bi gaay ñu xew bi mel ñom ndeke ñu ngey vidéo xew bi diko sen tubab bi bimu gisee lool mu ne kamone mu ne dedet mom ci bama moko don sen tubab nga nan mom bama xamone lu ko li lu bo meuna jural legi nak bi tubab bi xole lool ne kamone ni kan ñakuñ dara di legi mo won mu tey loxom so lool yu façon yoy nak lañ war di baye xel
1: waani wow. so parce que lewi da nga fogné jéxalu dara fek amun dara
0: lolu ñun tamit suñ koy sétante suñ biir fi duñ dimbalé kenn parce que légo lég lamine cham romb la mbub bo xamné nga ni ci sat koy ki mu ngi lék xalissam fek mbum mum dañ ko ko may wala mu lom romb la moto sax nga ni ah non waaji mu ngi ci jamm légui mu ngi dalu fek dañ ko ko may yoy yep nañ ci baye xel boy dimbal bul sét lam sol wala lam famné wala lamuy def defal ta yalla tax té ñuy xol nak ñew di doole ñu jappalé len daf ci am solo ndax amna ko xamné tay amana li lamine chaman di wër di génn mom mënu ko mu ngi ben négam xejna mu nga fébar wala ay ciiram manatut mu ngi ci ko ñu dañ leen wara dimbalé motax ñu né la bo samé xar mi ñetti yoon ñetti sam ben bi denc ko di ci lek ben bi mayé ko ben bi saraxé ko li la waye ñun nak dafa mel légui yépp lañuy jël rek sol ci fridge bi because amna ñuy wax ne yap dafa jafé légui ndax kilo yap $500 so amé
1: suñu gomé yalla mo ñu jox ak
0: bobu ñu dinañ mëna gom yalla ki xalaat ne dafa jafé ko xalaatul ne yalla moko indi li té ëlëk mëna ko indi lu daxali
1: ha waaje
0: non ne yalla amna benen yap bu may jënd
1: waaw
0: kon mu ngi nonu nañ dimbalante té yalla rek tax bes bi dafa rombu def ci lo man wax ci lo man so teudé da nga nelaw ba yandor
1: waaw
0: kenn dula disturb bes bi bokoy dégg bes bi yépp waccay bi la waye billahi buñ démé ci jullé kay bi ba tassaro fo ngay xamé né def lo man wax lo man neexna da nga teud nelaw ba yandor tek sa ataya anse agn bi nga am mu jeex tak nga sol li nga am yiri nga am xalé yi tek len ci yoonu siratikal mustaqim de len wax lo de len fexé ba xalé yi ñu tek len ci luñ man yaay yi tamin nañ and ak ñom ci deug ak lu mëna xew yaay yi yene tamin dimbalé len goor ñi sonu nañ dé goor ñi dépasse xamné everyday la amut fête dépasse amut public holiday dé ndax dégg nga ko
1: soy wa da nga wa ak goor yu dé joxé dépasse xam dépasse
0: ñaan yow da nga nan man dama né goor ñeppay sonu goor ñeppay joxé man japp mu né goor war nga mëna amé cœur té do joxé man japp ma lool
1: gisna
0: goor ñaké wul non bop
1: wala billahi wala tala gisna goor yo xamné nékkon di joxé dépasse
0: acca be benen alkhamis
1: ak jamm man yaay yanama yalla mu sa photo goor yo parce ma tiar bi har la
10: New Vision Insurance Company Limited introduces the dawn of a new era in the insurance industry in the Gambia. New Vision Insurance offers a wide range of products and services ranging from fidelity guarantee, group or personal accidents, public liability insurance, cash in transit or safe, goods in transit, marine cargo insurance, machinery breakdown insurance, employer's liability insurance, burglary, traveler's personal accidents, motor insurance, contractors and all risk, fire and allied perils insurance. With branches spread across the city, you're guaranteed a convenient insurance service that is equal to none. Visit our head office at number 52 Karaba Avenue or call us on 437-0620 or 437-0646. Visit our office in Banjul at number 2 Daniel Goddard Street or call 422-3045. In Serekunda, Sayajob Avenue, adjacent to Elton Patrol Station, or call 439-3444. And in Birkama, adjacent to the Birkama Football Ground, or call 44-83501. New Vision Insurance. You call it insurance, we call it peace of mind.
11: Life no day weto.
12: Comium. Ibe nyato ta baso tokang, ibe la kol kekang. Ila network of fananyanta tarla wala nyam.
13: Ko my Comium app. Ya download le bang.
12: Ani my Comium app. Ida sula ta Comium bela. A besi tara ila poso kono. Ka internet bondulo sang, wo sone yata. Ka service ol jibe ibe nyadi ile, wo pareri mbandi ngolem. Ka tu kukende bal fenalye, wo bal batukane.
13: Comium.
12: Ka nyinyajulo ljodu, wo muitaleti.
13: Ko nyukuyani mbatati jaye, wo halati jaye. App killin drong. Minka beke.
12: Comium. Kasone andi watu bela.
13: My Comium app download bili. Isi eso 1.5 gigabytes la itefendu la minkuntu. Ose kuja masone andi. Comium la silola.
14: Comium. We are better together.
15: Tiara powder drink is that refreshing drink that everyone loves. One sachet of Tiara makes 1.5 liters of refreshing fruity drink, and there's no need to add sugar. Tiara contains vitamin C and comes in various flavors: orange, mango, berries, pineapple, strawberries, pineapple coconut, lemon, and passion fruit. There's a flavor for everyone. It's so easy to make, dissolves quickly, and tastes great. Made by Foster Clarks in Europe and brought to you by MFH Group Gambia, Tiara can be found in all corner shops, mini markets, and supermarkets. Tiara, there's a smile in every sip.
16: I love Tiara because it's the best.
17: Yo, Leo, you sound stressed.
18: Oh, I'm out of credit again. Mangi wants I watan you get out.
17: No stress. Africell can hook you up with their Lebalma service.
18: Lebalma? What's that?
17: It's Africell's lifesaver. You can borrow credit up to 600 right when you need it.
18: Wait, so no more rushing to buy credit?
17: Nah. Simply dial *232#, follow the prompts, and check, you've got your credit. A small 4% charge and you're good to go.
18: That's too easy. I could have used that credit hours ago.
17: That's exactly the point. Out of credit? Africell's got your back. Anytime, anywhere.
18: All right, let me try this. So it's *232#.
17: Exactly. Don't sweat it. Africell's Lebalma service is here for you.
18: Whoa, that was quick. Africell just saved my day.
17: Told you. Now go handle your business.
19: da ngay fessa borna.
20: Afrizol, the Gambia's leading network.
21: Tabaski bi banexul bu ba ak nafa waw bayeko fukki fani ak djuroom ñeete jëm ba ñaar fukki fani ak ñaar ci wëru me 2026 biñ nekk ni mbolem mo mëna def ak ca may nafa wallet di nga am chance pour nga bok ci ñuy gagner xar ci tabaski bi yonel xaliss jotal sa xaliss fayal say bills jinda cash power jinda credit wala nga deposit ci sa maynafa wallet nga bok ci ñi nga xamantene di lañ mëna gagner ay ngañ may ci tobaski bi waw kay ni ngay gëna jëfëndiko maynafa wallet sa chance bi gëna maga pour nga gagner te yamu ci lolu rek de grand draw bi dina am samedi ñaar fukki fani ak ñett ci wëru mi 2026 mu waxala mu ne bu ñaka bok ci bi lay banex bayeko maynafa fexel be jëfëndiko ko ci maynafa wallet bi nga mëna bok ci ñuy gëné nga def sa tobaski mu gëna né gëna gaaw té gëna yomba
22: have criticized the minister's conduct. He's shown taunting detainees while they kneel with their heads touching the floor and their hands tied behind their backs. A lawyer for the Israeli NGO Adalah, which gave legal support to the activists, told the BBC they'd endured more severe treatment than others who joined recent flotillas.
23: Pakistan's powerful military chief is reported to be visiting Tehran later today in a bid to mediate peace efforts between Iran and the United States. Here's Jihar Gul.
24: Tensions continue between President Trump and Iran's Revolutionary Guards commanders online. But behind the rhetoric, diplomatic channels appear to be quietly active. Iranian state media reports that Pakistan's army chief, General Asim Munir, is expected in Tehran today, following a series of high-level visits this past week by Pakistan's interior minister, who met Iranian officials, including Mohammad Baqir Qalibaf, Iran's chief negotiator.
23: The Justice Department in the Philippines has ordered the arrest of a senator wanted by the International Criminal Court in connection with the country's war on drugs. Ronald De La Rosa has taken refuge in the Senate but disappeared last week following a shooting incident. He was the country's police chief and is accused of conspiring

0: maya bien el bon da khamul fo maya wuje
1: murey ma sul matay wati lolou num ko bëgge
0: da fa maya tek ba ba melni ko may wuje da parol dem to da mo lu ci man dara
1: nga dede

0: acca mu ngi noonu. Kon bàyyi leen ci xel yéen borom kër yi, waaye bàyyi leen ci xel jigéen ñi. Nee na jigéen ñi kenn ñaawatul.
1: Wati
0: Moustapha. Looloo ko neex.

acca su ko defee noonu lañ koy joxee oncle Mate Mbub, ñu ngi lay nuyu lu bëree bëri. Oncle Mo, fàttewuñu la. Oncle Kolifa, yaa ngi ci biiram, àddunaa nga war

0: li abataxala bayeko ci social security and housing finance corporation ñom ñoy yegal pensionnaire ne ganaw buñ joté ab xibar bayeko ci pension committee ne dinañ fay li nga xamne mom li Touba 11 Tobaski advance payment pour jappalé len ngeen wajal seni Tobaski pensionnaire yi nga xamne nak bugu ñoo bokk ci li nañ fexé pour joko ñi nga xamne ñom ñoo di operation department bala juroom ñetti fan ci wéru mai ci atum 2026 pour jël ay jéggo yi ci war social security and housing finance corporation ñoy yegal pensionnaire yeb ne payori ci wéru mai dinañ ko def tel pour jappalé len ngeen mëna wajal seni Tobaski so len ci bëggé am li wor ko len ci 380-2276 wala 203-8867 wala ngeen yoné ñu message ci WhatsApp ci 520-2329 wala yoné len ñu email ci info@sshfc.gm wala ngeen némé ko suñu website bi ci www.sshfc.gm
1: Social Security, Housing and Finance. We help you save for tomorrow.
2: Yo, no def. Yaangi melni ku am stress de.
3: Suma credit bi jeexna. Maangi won ci ay waxtaan yu graw.
2: Yo, loy stress. Afusel mën nañ la teral ci li nga xamne moy lebal ma service.
3: Lebal ma.
2: Lay lolu. Waaw, waaw, ma la ko wax. Afusel rek ñom ñoy su Khalidjami. Mën nga abati lu tolloni juroom ben témèr sa bu mëna nexé nak.
3: Haral de. Kon jëla tut may daw bay daanu pour jënd ci credit.
2: Dedit, di nga am pour def yo mané be bugga dé. Ñu néle Coral Star 232 nga def hash. Su ko défé nak nga topal li nga xamné moy tektali.
3: Tiak tiak rek
2: nga am sa crédit. Té xolal li nga fay dina néw ci lu amni 4% rek. Xam nga né li mom mu nga dé.
3: Lolu yombana di. Mënon na use crédit bi kon bu yaga sax.
2: Wala lolu nak moy mbir mi. Su féké né da nga dem be jéxal crédit, afusal ñu néle né ñun sa gannaaw té dinañ la ko dolel. Time bu mu la nexé ak fu mu la nexé nak.
3: Kon haara ma sét ba xam té du star 232 has la
2: lolu rek la xolal amatu lo di tok bay ñaxabe toy xeb afusal ak lebal ma service bi yeen la fi nekkal
3: waw li gawna di kon afusal dal yombal na suma bes bi
2: waxon na la ko de fu nekké ni dal mën nga japp sa business num la nexé nak way nak del fay bor
4: Afusal, the Gambia's leading network.

Magdalena, at nilagyan din niya. Kami na rin dali niyo na yung, huwag niya ginulok yun. Mangindigit nga niya. Asan niya ito mo,

bay jang ñen do nga sey morom ci sa kër bay ta kenn meru taxaw nga sa kër yaay ba kenn meru chon bala gu mbé yaag kon de loolu ñu xal war na ñoo wo ndax yaañu dalal ba man de ma ngi waxtaan ci waxtaan am ben mag buma wax ni chon boy waxate mom ne ko ni ma ngi jël exemple ci mam cerno serigne touba ndax mam cerno mbacc serigne touba ko ni bayil motax ba cerno raw ci gor ni te yama dalal ba chon bala do mbeyat ma yama ne bayil kon ma ngi jaan yalla yi raw

0: ni duma ku man sa morom duma
1: adara man tey ma weyla adam law mayro tey ma weyla farma jog mayro tey ma weyla

man koy nun drama baro kana ta bulo kono dron del bese fo non niola so atel bese ke molte mi alon ko albedi am la drive le ngana drive ol tu fongol bulo kono ka ke adiati nyame so msa fanta tandi la ko na life min be moto kono wala ko ma yata drive be ko do mi nyineka because ni aje be ko do nyineka be diola so auto passasil fanan alse ke diamulalti alka de ya drive ol advice min ya lon ko ibe bori kan ne rong adiati nyame so albe advice le fanan ye hakilotu because ikatara bori kan traffic ko ne be ko do nyini kan ka barni fote ni yola woko do sila nga manku maya ko tenke to so, mbe mo be advice da ying salu min kana nan pour na drive on sa fay ko ye hakilotu be bori kan nyamen moto ko no okay anung mbadi ngol bela fila ka fani surwa ko la bot a mbadi ning min nyanta kan tara studio to wala ka surwa ko because ntala surwa ko mang senea so alse hakatu kam moy lal mi yalon ko ikajim programme mo lamay because mbele denta programme nyina andung alla contribution kendol be oka alkaminke o kantel fongol contane because nga karanjele alfanan kantel karandi len kal fanan kal karandi because ku jama bi jani nga layno yele ning badi ngol ye kol nyu ke la idea sul fo telephone am fendol long because tel ma bi long man milu long nali wol fo nyere fanan ka kara wala dol ni wol fanan kata ko malen ka fanan ka se modul karandi no wal so albe hakatula ji domandi ngal na nyaata domandi rek be kuma dul fala ning surwa ko la pura kam moy lal fanan fanan sa la moy ba understand nam be min fokam because modul bi ji sa la fi ka programme la moy bar ni man kan woni ngi ma moy ap ko yala ba ke le pour programme mo ni enjoy okay mbadi ngi wo botaji sainte bitala overload ndi hanu overload ni overload ni overload fana mu fennete ni ko overload wolen pour ka moto ya a sarse moto because momo ya lon ne ko moto moto ay haple soto mi ya lon ko nyante ka sarse minna because dol bije like 7 passengers dol bije like 14 10 passenger so overload mu fennete mi ya lon ko driver le kake andu wol kake min dolto na traffic o kono because sometimes ni ya jibedro mol katara nyaasi kanne pour ye sey la sul ko no so tel buka jibi anu driver fana be kodo le no mami yalon ko min biete kodo be si yala because ya je trip kili natan te jantaka 1500 la soto but because of mol be lori siare manoka butunga mol overload fami yalon ko at least na 2000 soto la na one trip o mu fenneti mi yalon ko be fongo la life risk kanne anu min be moto ko ne be la life risk kanne so secondly wo manya naka fennik amanke ke fenti mi yalon ko driver nyantaka kile because o mu fenneti mi yalon ko ite mo minisika ila life la be risk kono because overload mu fennete mi ala moto nyanta minisika la nayo tambindi dron al mon tankalo ni mo moto boyta rek aka ma sibol naati so wakata fenti mi alon ko be nyanta hakiloto la je baake la because ning occasion o min bena kante min boko salwo fo most of the time aka siyale because ni ni drive liaje ko mo be siyare ne so ite moto ye o moto overload di mi alon ko ay tambi hapo la manyana ka min samba so mu fenneti mi yalon ka be ka road traffic accident costly anu mbandi won hani bi ninko road traffic accident ku jama bi je mi yalon ko nyanta ke kacha jele fasto nyanta ke kacha mi yalon ko ni ko do bi je fana na driver mbandi ngoli ka wati do bi je kaje moy sirama fe ko ma ay dun traffic ko no ay driving ke so wul be ka fendeti mi alon ko ka road traffic accident no costly ni ko modo ka sira ma fe ngola because jamata understand la ko bari wati do bije dur ka sira ma fe ngomale na kata driving la anu mo mo yal ne ko sira ma fe ngonin driving wo manta so wo ka fendeti mi alon ko be driver be danila la ni alon ko kata driving lala amanjarie sira ma fengoma sira ma fengoma fendeti mi alon ko niyama sila wole beete control kan because itabe minke kan itamo wolon itabe wole beete control kan anu itami alon itanyanta ka baro control because mo wolas niyolle be bulo kono mi alon ko ikata different direction holle to because mo mo ni la haajo anu ikata haaji jamaale mo mo ni la haajo akata wolla so mu fendeti mi alon ko be driver be danila wala di sella fi sira ma fengo ma la nyawanya parni kana driving na dukare mbadi ngai kana sira ma fengo ma because wo mu fenneti mi alon ko aka accident no cause le na traffic ko kono so wo mu fenneti mi alon ko wati wati ka mo general public advisor la

0: because ja pal na ma ki machine bi bala may exi comme tay tem bu nga xamne bobu la feka mu jaglel ko ci kaw table bi fi moy road traffic accident so gisee ñu select road traffic accident comme topic moy jamono buñ nekkani ñepp xam nañ ne ñu ngi sentu julli up and down bi mu ngi bari people are traveling from here and there so dina important trop pour ñu mëna indi road traffic accident as a topic because society lu bari mode involve during Tobaski time comme right now nit ñi ñu ngi travel di dem di jënd ay yéré di dem di indi ay har di dem dal fuñ joggé ko like provinces so society time bi ni most of the drivers yangé realize né ñu ngi over use sen bopa manam yangi buga daw bes bi yep nga buga daw goudi bi tamit lool du nekkut lu nga xamné dina mëna possible té comme yangé bay client sa gannaaw ñu la call yangé dawalante client yoy nonu tamit lool yep bokana ki lu nga xamné dina mëna indi fatal accident suñ waxe road traffic accident rek ya xamna né umi waxon nako fi ki kalama sosé ma bantu wat ko ki kalama wolof moy suñu waxe road traffic accident rek ñu bari dinañ dé fogné police rek ñu am bankas ki road traffic accident waye demay woné né karangé yeb ben la ñun yeb luñu wat moy safe Gambians life and their properties police lool lañ watone alcorane ñun tamit lool lañ watone alcorane té police nekkan outil yu nga xamné stakeholders lañ so ñëwé in terms of our operations we cannot operate in the absence of police police also cannot operate in the absence of firefighters so ñun yépp ño bokka liggéey su mayno accident ni amé police dinañ uyu fofu way su fétal accident ni amé fofu police ak fireman yépp dinañ nekkan nit yu nga xamné dinañ uyu fofu nonu lu ñoy ñëka wax ki general public bi moy sayu fétal accident ni amé rek nit ñi suñ bëggé dimbal nit yu nga xamné ño involve ki accident ni nañ nekk ay nit yu nga xamné dinañ jël sen téléphone dal number stakeholders yu nga xamné ño concern like police like fire service or red cross way buñ jël jëfëndiko sen téléphone di video di send ki social media mbaté di ñew ñoñu nonu sen bagage yu tassaro like sen halisi sen mobile di pick from those phones nañ jëfëndiko nañ dimbalé ñoñu ci kaw jëlal sa téléphone nga téga no nga dal number bu nga xamné number fire service la mbaté number police la mbaté number red cross la da nga gis né quickly ñun dinañ respond fofu té suñu respondé rek dinañ mëna jappalé ñoñu umi
1: okay baraka baake ko na boss ya fa ñamé ning surwa kan wala comme waati do bi je ka je ñing ak ci dono mi nga cos na saati lu ko noté na manolu kan ju ma koy lal kana dé bari mi nga ma koy ru ka da nga ko do yalé comme na boss ya fa ñamé né because jama bi je wul kana na ndoro na pour just ka witness do ron ka mor pilot ta ki video ki ka pose social media to so manke kouti mi yalon ko wala ñante ke la because nit na tay motra involved accident to nga me ñante ko nombalé call mi yalon ko sina nit man di marokino mi mbeke lako fire service le wala police le wala even red cross ngi se call no pour wol sina ma e wol mari de ma e be situation o mi ko no pare kaaje mol ka tra lourin de sa mi rawul mo ma ko laalti bo ka tra mol la bagage wol be tiñaring mol be laaring atisi ma ko no alcool kino paral bi tata ka video leta ki sen social media to so woma ke fenti mi yalon ko anyante ke la na society ko nole
0: jerejef umi yakarna de ngay bamtu number line bi su ko defé kep ku nga amne buga nga contribute ci programme bi mu muna call ki line bobu non
1: okay the number to call is 324454032445403244540 3244540
0: 324454040 kep ku nga amne buga nga bokka ki programme bi 324454040 mbokay road traffic accident umi dafa nek lu nga xamne lu de involve lu bari la te dina important pour ñu wani ñi lan ak lan moko de waral su ko defé suñ bokki driver yi mëna bay sen hel trop ki pour su ko defé da nga gis né accident bi budé dafa am sa way dina wañéku way société right now every day da nga gis fatal accident mbaté nga dékkaku kon there are a lot of things yu nga xamne yoy ñoo de involve first of all moto bu ngay dawal dang ko wara maintenance moto bi du meuna daw ki kaw yon bi continuously because so demé ki maintenance kay bi nga dé xamné suma brakes yi dañ weak nga adjust len si nga dé am worn out tires su ko défé you make changes you buy new tires because worn out tires yi ni so dawé ki talibi ki naaj bu tanga da nga dé gis né tanka yi dañ dé meuna am access pour toj té ci tanka bi tojé rek fekka yaangi high speed pour nga meuna control moto bi defté jafé lol lol modé waral moto yu bari yu dé sama salt ni or sometimes also during night time amna ñu nga xamné ñom full lañ dé dawé duñ dé dim sen dim du dé dox so lolou yépp ki maintenance nga dé xamé né suma moto bi suma dim bi nekko di dox suma full rek mo nekka di dox full is just there to confirm something in front of you setul la lerul la lila la nga def full pour nga confirm so confirmé be par nga dim nga dawé di bugué dawé full nen soko like driver ku nga amné mu ngey ñëw tu wos yu yo yaangi tassé ak mom soko jamé full rek dang koy réral té soko réralé rek mom mëna saran ñëw ki yow li ni yépp ki maintenance nga ko dé xamé umi sometimes tamit da ngay gis nit 24 hours mu ngi bëgga dawal moto mom bëgg ta nopalé ko mu né défa collect client ni yépp lool du mëna possible so dawé during the daytime at least during the night time nga relax o so dawé during night time the whole night at least the whole day tamit nga relax o nga joxé moto bi nga jox moto bi kenen way hay moto bu nga xamné moto la sax so ko dawalé 24 hours at the end of the day there will be problems that you cannot able to fix sometimes so dawé daytime nga bay moto bi mu nopalé ko touti mom tamit mu meuna seda moto bi tangay bu opa sa bobu tamit bobu tamit mu na indi brain abnormality ki moto bi passenger tamit ñun dañ wara nekk nit yu nga amne dañu manko ñu dugan danka e daw danka aga jamma waye da ngay gis passenger ki mu ngey wa driver bi ne wañil sa tanka ki mu ko wané ñun dej lañu dawali yow war nga use sa five common sense wisely because of yow dañ nga nekk di dawali ni nga yakamti aga fofu ki dej da ngay gis ne yow koku nonu doko ekati so yo nga aga fofu safely nga mun ko ñaanal sa mo gen on your way going yo nga involve as nga involve ci accident bu nga xamne nga ñew ñaka ci sa bakken so do sintel well driver tamit suñoy yobu ñu bayyi suñ health drop di hulo ak driver because driving a profession la bu nga xamne it need concentration driver bi amna ni ngay ni moy hulo ya client ami su mere rek yeen yep sen bakken ki lo xam la nek su mere abnormality mun nañu so nañ bayante hel dal nañ joxante kër su ko défé we can cope with our drivers ñu nga xamné ñoñu dé travel lo from one place to another umi
1: okay baraka baake bañe yow dula mi for special mimba ko maintenance ak koléata pro e driver jé fo nga la moto mam park ay moto sikaté ka ya sam baka maintenance driver kiling nek oké because ikasi le pro fo ni moto ayé ban yena moto maintenance because ikakodo min do ko andu ka moto len fenne do ko ndim yalo ma singole mbari afane hako suru la nyanta danna da mento bari be moto do ko ndile mi yalo ko over do ko ndise moye sangu mumi be moto do ko ndila do le moto nyem mampani te bata moto maintenance so mu fenne dim yalo ko at least ana manki every 3 months te bari wati ni wati rek kata moto sama men ya sama maintenance ba lo na wolto moto la problème mo ngineti janna bank na mam pan traffic ko wallahi involves accident la traffic ko so mu fenne te miyalo ka ku mayata ba kele andum second li fane dula mi fana ma ko le ku mayatal ika mol je fango ning drive ling passager katara nyola ika drive je ning passager mi sabar pa drive te sabar te ngamira na saito passager ni wol mi sabar te ko mo mi bebe moto ko no te debulu ko no so it is like fenti mi yalon ko hanata because mo yal ne ko drive holding ila passage le katu ñola le bay ta di drive tre ñanta hakido ñanta war la wolti because ite ba dame baro le beblu an wo baro mo kilim fula wol bimbe wo moto ko wol be ñu be tele bulo ko no ala di maro kan so ite mu ñet ka drive tre mi yalon ko be hakilo tulal ane ata ride passage le be son kan ni kan ye juso e sabat yas juso jindi pour we ding because mo la niol min be bulo ko ne ka je se wol tankan ni no ñamen ani bi mbadi ngol mbafle ko nommi laftaka e dablandi programme to nomba jinen nomba tibe min kolla
0: 32445403244540 mbadi mboki degulukati umi de lenen mu ngi fi lenen mu ngi ci lu